kabome no wakono na julo jet gichi sa kursu boma an kramba def ma bok an skandi min fe an ko fi kimi katas ka fe kas ko nyaka ha komison ni roba omle.

ka daminɛ o bɛɛ niyɔrɔ bi wele ka foli bɛ yan maraka karilen niyɔrɔ bi wele niyɔrɔ bi mali denmisɛnw wele mali sunkurunin niyɔrɔ b'o wele.